0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. Booking on. Hey, we got 4 10 minutes after 8 o'clock. Cat's eye for you. Touch. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad palang panalo na sa sarap. Oh, sweetheart, magandang umaga ha. Ito na, last hour na natin programa. This very beautiful. The weather is fair. Friday morning, Independence Day. Meron palang programa dyan. Somewhere sa may gitna, no? So, may malapit sa may City Hall. Yung ating LGU. Kaya naman medyo may katrapikan. Pero sana naman, ano? Ang tawag dito, pakiisa tayo. Kasi syempre, para naman sa ating lahat yan eh. No? Yung iba sa ito, na-imbyerna na pa eh. Ay, sabari, ay! Anong? Isa lang naman sa isang taon yan. Hayaan nyo na. Ha, di ba? Dapat makiisa tayo sa mga ganyang proyekto ng ating LGU. Di ba? Makiisa tayo. At makisaya tayo. Dahil ang ating kinocommemorate ay ang ating Independence Day. Magandang umaga po. Sino itong taga Lapas Dos? Tama ba ako? Si Marifel. Marifel, ako si Jason Steele. Marifel, my name is Jason. Magandang umaga. Maraming salamat ha. Daugay kayo ko kamata. Nayayay akong lalab si Rainior. Namamahaw ta. Magandang umaga po. Nagsabaw siya nagsabaw siya og tinola with bulad. Uy, lamia ana Marifel oy. Ako si Jason ha. Abeo Nation, magandang umaga. Lapasan, good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Oy, mga DJ na gwapo, gwapa. Auntie Emma, pagagising on agad ang FM station. Naka Hard FM na agad. Sabi niya, nakastick lang kami sa Hard FM. Yan si Ante. Greet din si Pula, Polanco Family. Si Ann, mula sa may Debay, Patag. Magandang umaga. Raptor Taxi, Anna Lou, Vincent, October. Maraming salamat din sa makikinig. Kaya abangan natin mamaya. Siya na namang draw para manalo ng bugas at saka ng groceries. Ha? Baka ikaw na yon. Kaya naman standby ka lang. 6:10 minutes, Saturday 8 o'clock. Pass and prayer break here. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, panayon sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon, Celos. That was the Orbit Dance. It was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Huwag kayong ganyan ha, huwag kayong siloso. Huwag kayong siloso. Ang dami na naghiwalay, nasirang relasyon dahil sa selos-selos na ganyan. Ay, tinuod ha. Totoo yun. Diba? Makaguba na. Alam mo, pangalawa yan. Ang selos, pangalawa po yan sa nakakasira ng relasyon. Alam mo kung ano number one? Ako, ito po yung pinakamalakas na bagyo. Ano ang pinakamalakas na bagyo? Oo, sa history ng mankind. Ano po yun? Aba, edi yung tukso. Ha? Bakit tukso? Eh kasi, kay Rami ng winasak na tahanan. O, di ba? Ang lakas ng bagyo yun. Yun yung pinakamalakas na bagyo sa mundo at sa history. Yung tukso. Marami ng winasak na tahanan yan. Ay, magandang umaga, Malandro Gato. Vera, good morning. Maraming salamat. Chriselle Bagaras, magandang umaga rin. Mga taga Makabalan, Puntod. Always ang Hard FM. Yeah, thank you so much, Bagaras family. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Carl Haven David, magandang umaga. Hansel Faith David and Dudski, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Efren Uwayan, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Saan man kayo dyan. At saka daw si, ito ulitin natin ha. Si ano, si Marifel. Yun. Sabi niya, okay na daw yung lalabis niyang si Rainier. Duty gyapon, pero medyo okay na nung onto siya. Eh, always ready man dyan akong kispirin o yakapsul. Alam niya, boy. Yan ang pinakamasarap na gamot, no? Yakapsul at kispirin. Oh! Talagang gagaling ka. Magpapawisan ka talaga pagkatapos yan. 33 minutes after 8 o'clock. Walang available ng mga HBGs natin eh. Okay, so mayroon na lang tayo mag-traffic update. Commercial break muna tayo siglet. Magbabalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM ginoon soda pop suburb saja boys for you isang good morning kina fit yon maraming salamat sa inyo pagpaminaw ha. Ang kanyang apo na si Shane Alexis at kay Babay Dos. Yan mga love-love na ako galing kay Lola Lalang. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Dihang Davita. Maganda umaga rin sa may, Carmen Market, Raniego Family, kinaati na net. Oo, dyan sa may Mahogany Section. MBN Section, sa may Kaguna ng Lube. Maganda umaga. Neris Carinderia, maganda umaga. Sa may Jomar Store, maganda umaga. Mapahuli ba naman ang New Leaf? Yung bakery dyan. Yeah, maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Gadihang Dapita. Para sa mamigay na tayo ng bugas at

92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidnon. Pag-isabi na lang! Sun-kissed low love for you. Estrella Byron, magandang umaga po. Nakataga-Usmeña Extension CDO. Maraming salamat. Shoutout na. Shoutout D-Sack ng DC. Maraming salamat din sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Siyempre pa sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. Hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyo. Uy, antabayanan natin na patuloy pa rin sa pagtutok kasi naman susunod na po ang ating mga love songs. Kasama naman si George. Hanggang alas 11 naman yan. 11 to 1, it's gonna be Harvey Stone. And 1 to 3, that's Georgia Rebound. And 3 till 5 p.m., that's gonna be Harvey Stone's Rebound, just the same. Yan po yung ating program blocks. Kaya naman, abangan natin lahat. I'll see you guys again tomorrow, alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Of course, my name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, ang relasyon, dapat yan ginagawang matibay, hindi pinagsasabay-sabay. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umabot na sa 53 bangkay ang na-recover ng Bureau of Fire Protection o BFP sa ika-apat na araw ng search and retrieval operations kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa BFP, ilan sa mga labi ay sumasailalim pa sa validation upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Mas mataas ito kaysa sa 45 nasawi na naitala sa pinakawaling ulat ng NDRRMC. Nananatili namang naka-code red alert ang BFP sa Regions 11 at 12 kung saan mahigit 3,000 tauhan na naka-full alert para sa rescue, evacuation at humanitarian operations. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstry Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, Martica with Love That Will Be Done. That song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Two times, pang dalawang baso na, two times na inom, two times sa nutrisyon, 7.75 pesos lang SRP per baso. Bili na. Mga sweethearts, ito yung nangyayari eh. You know, love, they will be done. I'd like to call it intertwining. When two individuals intertwine, well, love, they will be done. Diba? Okay, oh, napatunga nga ngayong umaga pagkapi diha. Habang kausap si George. Diba? O kasi yung pinag-uusapan natin, kasi it's a kinky Friday. You know, it's a naughty Friday. Oh, when is the best time for intimate moments or happiness? May sabi dito. Oh, ayaw daw niya magpaano. Sige, si Anonymous. Sabi ni Anonymous, sa gabi daw. Kasi habang malamig ang panahon, masarap daw magpainit. Ano ba yung pinapainit niyo? Anak ko. Uy, tinanong pa ako. Ako daw. Ah, siguro. Well, alam naman natin na kapag, di ba, pag malamig ang panahon, many things are about to happen. Di, kapag ano, malamig, may food trip, yung mga ganun tipo kayo talaga. Yung mga naisip-isip ninyo, ha? Ay. Sige na. Ano ba na? 6113. Shout out sa makatrans ko. O, sa driver na si Tukmuhan o sa Pao na si Casino. Maayong hapon. Ay, buntag. O, di ba? Nabigla kayo. Hello din sa mga pasahero ha na nakabiyahe ngayon. Ingat kayo, ingat. 3223, just let you know, always listening to your program and enjoying the music you play. Makes me inspired every day. Oh, thank you. Thank you for that. I'm inspired by you too. Hi to ano ha, sa mga sweethearts natin na si Ate Arlene Abad Patriana. Oh, sa ilang farm daw, si Boss Rodolf Palas. Dyan sa may Claveria, Misamis Oriental. Maraming salamat sa pagpaminaw. This one just came in. Super kinilig kami dito, George. Sa 787 Laundry Shop. Kasama mga customers namin. Shout out kay Ate Janet Hidalgo and Hidalgo family, Angela and Dranoel. Let me go ahead and see dun sa ating ano, Facebook post. Neil Vincent Simbaon says, best time for happiness? Every time. Kahit gaano kalungkot ang buhay, kahit napaka-unfair ng mundo, kahit sobrang sakit ng

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. A minute to go before we hit 11 o'clock. And Peter Karma with Pagibigay Kanibalismo. Well, sa ating topic, sa ating question of the heart, parang mapuprubo talaga, no? Na yung tao talaga may pagka-kanibalismo. Ay, no matter what you, or maybe how you understand that. Nakakatuwa kayo. Maraming salamat. Hi sa mga sweethearts natin sa Puli Carmen. Oh, just send your name and contact number and address, ha? Oh, para sa The Prices Rise Overload natin. At maraming salamat sa mga nag-text. Ito pa, may mga natitira pa tayo dito sa ating Facebook post. Best time for happiness, sabi ni Irene Turns, is best time is yourself anytime, for yourself anytime. Do what can make you happy and always be grateful for everything you have and people that surrounds you. Motivates you. My number one Heart FM. Thank you. Maraming salamat. Ate Irene, last account, always, every day, be happy. Bisan pa natin mga problema pag mata sa buntag. Balada yun. Kaya best gift na ni Lord, yan nakamatapata. Pero, ang the best time for me, ang makahuman. Ako mga anak, kung school sa college. Then, ang padayon niya pagbago sa akong partner. Gikan sa bisyo nga bisan, maumanay na sila sa ilang reporting on daddy, linagudya mo balik. Da, mo nang sa kanya ang best time for happiness. Well, we'll be praying for all your best times. At sa mga couples out there who's gonna be, kasi nga Friday, medyo long weekend tayo ngayon. Kasi may possibility na on Monday, as per CIO declared naman na. So let's see. Ayan, Mars Laundry, maayong buntag. Ilaya Carmen Branch. Happy Friday po, 6896. Let me just go ahead and turn over the rest of your messages kay Harvey Stone. Siya na po ang susunod. Best time para sa akin is to be with you. Ah? Mamaya, abangan ako, dear heart, alauna hanggang alas tres. Spread love and admirers of Vicat in all days and in always. This has been George. Mamaya. Padayon ta sa mga love songs. Heart Afternoon or Make It Heartbeats. Coming right up. Manatili na katutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Take care. Enjoy your Friday. Mwah.

sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. Honest natin, sweethearts, we've got 34 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Happy, happy araw po ng kalayaan. O, tanong ko, malaya ka na ba? Malaya ka na ba sa nangungutang sa'yo? Oh, na malaya ka na ba sa mga collectors? At saka, 'di ba? Oh, yung celebration natin ngayon, dapat meaningful, ha. Naiwan yung mga nasa bahay lang, kumusta po kayo diyan? Ano ba yung ulam natin? Ako. Lunes pa yung magkakalaman yung mga ATM natin, 'di ba? Anyway, oh, bukas muna ng sardinas, bukas muna ng biplop, di kaya yung corn beef, di ba? Pwede rin mangutang muna kay na ilang inday. O, happy, happy listening, ha, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Balubal. Kumusta po kayo dyan? At saka yung mga sweethearts din natin na kakagising lang. Oy, good morning! Grabe, nagsaligin. Nasa balay lang. Oh, walay trabaho. Anyway, batiin din natin ang ating mga kaibigan dyan sa may Taguluan. Ating mga kapulisan dyan, ha, sa Taguluan Police Station. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung Kabanday Machine Shop, Mami Elaine Gales, at saka yung mga laundry shop natin, yung mga pawn shop natin. Kumusta? Ang dami bang... Ang dami bang pumupunta dyan? Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. Kanya-kanyang diskarte na lang tayo ngayong araw na to, ha. Siyempre, Biyernes! Biyernes, oo. Ano yung mga plano nating gala over the weekend? Sana matuloy yan. At sana isama nyo kami, ha. Happy, happy listening din kay Mommy Marilyn. Mommy, saan ka na? At saka napakasarap talaga yung spaghetti na binigay ni Mami sa atin, ah. O, galing sa birthday ng kanyang nakakabatang kapatid na si Kring Kring. Pearl, happy birthday to you. Belated happy birthday to you, ah. At saka yung mga may birthday ngayon, June 12, araw ng kalayaan. Anong pangalan nila? Si Malaya o si ano ba? Si Indy. Independence. Oh, happy, happy birthday to you, ha? Oh, para sa inyong mga pabate, don't forget, ito po yung numbers natin, 0917-1579-927. Huwag kayong maya, ha? Mag-send din yung mga shoutouts. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 11:37 na po ang oras natin. Padayong tasunahan with more music. Let's enjoy our Friday. Paniod to. Of course, ating programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: If life is so short,
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Sumunod ang 56 na rice retailers sa Cugut Market ay pinatutupad na 50 pesos rice ka para sa imported na bigas. Ayon sa sinagawang joint inspection ng mga kinauukulang ahensya, 400 lamang ang sarado nang isagawa ang inspeksyon. Ayon kay City Price Coordinating Council o CPCC Co-Chair, Attorney Egay Uy, walang natuklasang paglabag sa itinakdang presyo ng imported na bigas. Gayunman, may ilang tindahan na napuna dahil sa kakulangan o hindi tamang paglalagay ng price tags, partikular sa imported na bigas na dapat ay may asul na background ang label. Binigyan din ni Uy na ang Malaga ay walang tindahang lumampas sa itinakdang 50 pesos na kada kilo ng imported na bigas. Ito po, Sinel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 19 minutes after 12 o'clock. And time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Or kumusta na po yung mga hindi kumakain dyan? Sana maghihintay pa kayo na magka-ulcer. Ako, kumain ka na ha. Kasi hindi ka lang sinabihan ng crush mo na kumain ka na. Hindi ka nakakain. O, maayong pagpaniod doon sa atong mga friends dyan karon sa may Kauswagan, sa may NHA. Yung hangover meals dyan ha. O, palagi nagkikinig yan sa Heart FM. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Novo Department Store. Shoutout po sa inyong lahat. Hi din po sa ating mga sweethearts na nakatutok dyan po sa may Kogon Market. Sa lahat ng mga nagtitinda ngayon ng bulaklak. Oh, dyan po sa may cathedral ha, sa may San Agustin Cathedral. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Pabayo. Yung mga nagtitinda ng mga street foods dyan ha. Ako, napakasarap talaga. Suki tayo ng kwek-kwek. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, oras natin 12:21. Enjoy lang, padayon lang sa inyong paniun to. Of course, kami na bahala sa music dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
5: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
6: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
11: All that

0: Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
5: Feel your heart
1: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:51 ang oras natin. Ed Sheeran with Shivers, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Eto na, di papipigil ang ating The Price is Rise Overload. It's time na pipili muli ng ating maswerteng sweetheart para manalo ng bigas at grocery items. Eto, umiikot. Saan kaya ito hihinto? At dito tayo huminto sa may konsolasyon. Bunot na tayo dito. Galing dyan sa may District 3, Consolacion. Congratulations kay Zoe Golda Songkuya. Zoe Golda Songkuya ng District 3 ng Consolacion. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, magmadali na. Punta ka lang dito sa aming himpilan located sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Tapad lang sa West City Central School. Huwag kalimutan magdala ng ID, ha? Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man yung pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. Exactly 1 o'clock na po. Jordan's Sparks with no air. Wala nang air ha. Punta ka lang ng vulcanizing shop. Ang daming air supply doon. Oy, happy happy listening ha. Ating suking vulcanizing shop. Diyan po sa may Ipunan. Oh, happy happy listening po sa inyong lahat dyan ha. At saka hi din kay Marifel. Or tama ba yung pangalan niya? Oh, tingnan natin ha. Si Marifel nga, taga La Paz Dos. Happy happy listening po sa iyo ha. Saka standby na siya para sa programa ni George. Higda-higda na daw ha. Kulang na lang tanday-tanday diya Marifel ha. Sa mong, sino yung love-loves mo? Pangalan niya si Rainier. Mag-enjoy kayo sa mga paborito niyong love song. Susunod na po with George sa programa niyang Dear Heart. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

sa mahigit 100 taon na nagdaan. Kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Good afternoon, sweethearts. Ang ating mga puso at isipan ngayon ay hangad ang kasarinlan at kalayaan. Kasi nga Independence Day, o diba? Kamusta naman kayo mga mapagpalayang mamamayan ng Pilipinas? Tayo po. Yes, we are. We're gonna be sharing another two lovely hours for the program at Dear Heart. Ang mga love songs ang sasa inyo kasama si George. At sa inyong mga pa-shoutout, sa inyong mga gustong iparating na mga mensahe. Ayan, you can text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You can also reach out to me through our Facebook page. Pa-follow, like, and share, ha? Sige na ba? O Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It is 116. I got Leif Garrett right here. I was looking for someone coming right next. Dito ka lang. Samahan mo ako sa Dear Heart. Only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 147. Nobody's holding you back. Basta ba? Tama ang ginagawa mo. Yun lang yun. Diba? Ate Arlene, Ate Arlene Abad Patriana, nakikinig sila ngayon, no? Sige, I'll try to play your requested song. Good afternoon sa mga sweethearts natin all over the world. Naabot din ang ating application. That is our Heart FM Philippines. I would like you to know na meron po tayong application sa mga hindi pa po nakaka-download. This is available sa Android users lang, ha? Pero paparating na yung ano, mga para sa Mansanas users, so, di ba? Oo. You could just go to the Play Store at hanapin ang Heart FM Philippines. Download nyo para anywhere and anytime. Ay nako, maririnig ninyo lahat ng mga paborito nyong hits dito sa Heart FM. Tapos pwede pa kayong makarequest.

0: address doon. Pwede kayong makasend ng message. So, di ba? O, maabot yan sa amin. Kaya download na, mga sweethearts. And speaking of, I'd like to also invite everyone. Nako, malapit na ang concert ha, ng Music Travel Love. Kung ikaw ba naman ay wala pang ticket, ang gawin mo, pumunta ka dito. Ako bahala sa iyo. Ha? O, tapos, i-guide kita to purchase tickets or to purchase a ticket. Ako mismo, o tutulungan kita. Kaya pumunta na dito ha, sa Heart FM Station. At mamaya, mamimigay din ako ng blessings at tabangan din. Alam niyo na kapag may concert, di ba? Oh, you know the drill. Hi and hello ako. Kaya 2745. O sa mga taga Santa Cruz Village Zone 8, have a great Friday. My country, my Philippines, Pilipinas, kung mahal, mamatay ng dahil sa iyo. Happy 128th Independence Day. God save the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino. Ang tanong, malaya ka na ba sa feeling, sa feeling ng ibo? Oh, sus. Everybody in the world, what's up? Grabe yung energy talaga eh. Oh, hi to Mr. Ryder. Oh, good noon daw sa'yo. Hala. Oh, i-text niyo ako ha sa mga gusto pang magpabati. Ayan, sa mga shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. At ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 11 more minutes bago po mag-alas dos. Here we go with more of your favorite love hits, only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy leban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibita. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Second hour na ng ating programang Dear Heart at 2:16. Oh, grabe naman. Danai Ringgill, with bukas na lang kita mamahalin. You know, ma-share ko lang, sweetheart. Iba talaga kapag narinig mo in the flesh ang the one and the only Danai Ringgill. Plus, ito pa yung kinanta. Ay, mapapasabi ka na lang, Lord, this is the life. Ay, that song, by the way, sweetheart, was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Hello kay 1462. Namiss ko to, si Ate Karen. I miss you, ate. While nagnap, naka-background for me ang inyong music. Shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres na nag-work ngayon. O dyan sa may uptown. O sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Si Honmel Pings na naas sa Motor Shop Carmen. Amping mo always. Love you all. Also, belated happy birthday to my AKP Sai Jona Agbalog. Happy birthday. Thank you, Ate Karen. 9445. Wow, kachadang ta, Georgia. Sige lang, makapalit lang kong battery sa akong phone. Yes, please. Oh, yung ating online application, ang Heart FM Philippines. And mga sweethearts, next week, it's gonna be, oh, sa susunod na linggo, hindi pa ngayong linggo, sa susunod na linggo, it's gonna be the Father's Day. So we're gonna have 1 week of celebration, oh, di ba? 1 week na pagkilala sa ating mga ama. Kaya naman, oo, doon po sa Facebook page ng Heart FM, meron po kami ipopost doon na poster para sa ating My AirPod with a Big Heart Season 2 actually. I-message nyo or i-comment nyo doon sa ating post kung bakit, why your AirPod has a Big Heart. Abangan yan. O kasi meron tayong Father's Day treat package sa ating mga Superman ng ating mga buhay. Malapit na yan. O, sa Monday. I think sa Monday. O, simulan nyo na. Ngayon mag-construct na kayo ng message. Tapos ipa-heart react ninyo sa inyong mga kakilala. Dahil kung sino man ang magkakaroon ng mataas na heart reaction, top 2 will win, or will win rather, the Father's Day treat package. Ay, excited na para kay Daddy, oh. Ay, mga sweethearts. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Text lines natin at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's hit more love songs. Up next, hits coming from Allah. Jose Marichan lang naman, and many more. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash G-Bills. Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a Big Heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may Big Heart.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:30. Oh, we just got serenaded by Jinky Vidal. But if I believed, well, you should believe. That song was brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. Well, OPM talaga naman. The best talagang OPM. Kaya naman, we are one. You know, with the feeling, and we are also supporting the fight of all the artists, ano, na anti-AI. Iba talaga. Oo, iba talaga kapag OPM. Kasi mostly ngayon, ano, nako. 8850, sabi niya, good afternoon, pa-request ng song. Ask ko if, sige, I'll try to play that one. Thank you for that, Han. Appreciate ko yung kanyang, ano, kanyang compliment. 3363, Lady G, ngayon ko naintindihan kung bakit ang mga babae ang laging tama. Alam mo ba kasi, ang English ng lalaki ay male or read as mali. Diba? Now you know. O, diba? Oo, ikaw talaga, Junros. Ang daming mong baon, ha? Ito naman. Hi to Mommy Gemma Pupos. Thank you, Mommy. Sabi niya, kamulo ko namin sa Heart FM. Well, nagpahulay ko. Gika naglakaw. Shout out sa Tanan Solid listeners. Sina Ate Ruth Yamba, Roxanne Yamba, Feliza Henisan or Janisan, Emily Avanzado, Idel Gunayan, Shirley Lumonsod. Oh, mag-request din ko, pero giplay naman ni mo. That one goes out to you, mami. Oh, You Needed Me by Anne Murray. Hi to Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Isang mapagpalayang hapon. Happy Kalayaan Day, Sir Efren. Sabi niya, Happy Kalayaan Day, Ma'am George. Ayan, sige, text niyo pa ako. I would like to hear more of you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Hearts FM 92.7- Cagayan de Oro City. Let's, fill our hearts with love this afternoon. Stay tuned with me, okay? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ah, boys two men. One of my favorite boy men. Anyways, it's 2 minutes more before we hit 3 o'clock. Abay, magpapaalam na po ako. Maraming salamat for joining me this afternoon. Thank you, ha. Sa lahat ng mga nag-enjoy, na napaibig through the love songs at may naalala. Ikaw ba yun? Oh, bukas ulit. Ano na tayo bukas? It's gonna be Music from the Heart Weekend Edition. Dahil it's a Saturday, so alas 12 hanggang alas 3 tayo, ha. O sige, save the date na. Oo, para nakaschedule na si George Jensen yung everyday routine. And hi and hello kay 6896. Happy Friday po. Greet lang ko sa kumbana na si Richard sa may Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen nga lagi nakikinig sa Heart FM. Sa kanila mga anak na si Crizel May and Krisha May. Hello sa inyo mga langga, maying hapon. Thank you. Sa pakikinig kay Ate George. Sir Eddie Kenya. At ang mga sweethearts natin sa Noisky Food House. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jessa Kenya, at si Apple, at si Ate Grace Monreal. Harvey Stone, siya na po ang susunod. Abangan ang mga hits ni Harvey Stone para sa programang Heart Afternoon Drive. Enjoy the rest of your Friday, ha? Huwag magpakasakit, ha? Ay, naku, napakasaya pong ma-inlove. Kaya naman, manatili kayo nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye! Enjoy the weekend! Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestado ang isang 18 taong gulang na lalaki matapos makuha na mahigit sa 700,000 pesos na halaga na hininalang syubo sa isinagawang bypass operation sa Pueblo Business Park, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ng Cagayan de Oro City Police Office ang sospek sa alias na Rafi, isang high-value individual at residente ng Barangay Balulang. Batay sa investigasyon, umabot sa 105 grams ang nakumpiskang hinihinalang syubo na may tinatayang standard drug price na 714,000 pesos at sabay ding na-recover mula sa sospek ang bypass money at iba pang drug paraphernalias. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng kokpo ang sospek abang nihanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito po, Sinel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Oh, sana nagkape na kayo ha, para at least hindi kagaya ko na parang inaantok na tayo ha. Pang dalawang tasa ng kape na, inaantok pa rin. Ano ba yung kulang? Kulang tayo ng datong. Magandang hapon po sa lahat. Sa mga kumakain ngayon ng kanilang merienda, yung mga kakagising lang. Yung iba lang is wala, nanay o. Naglalaro ng Candy Crush. At saka yung iba naman is, nako, ang aga-aga, nagmamarites na ha. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Mommy Gemma Popo, shout out to you. Maraming salamat once again sa mangga ha. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may Carmen Market. Mama Nanette Raniego. At saka si... si sino ba yun? Galing dito kanina. Diyan po sa may Kapisnon. Miriam Acera, happy listening po sa inyo ha. Diyan po sa may Kapisnon, Kauswagan. Magandang hapon po. Nako, busy si Miriam ngayon. Nag-aanda na sa kanyang barbecue ha. Ihaw-ihaw tayo mamaya. At saka sabi pa niya, pag kami daw bibisita sa kanila, magpapagawa siya ng special puso na kanyang nanay na galing Cebu. O, Cebu yung talent niya ha. Ang galing nga talaga yung mga taga Cebu ha, gumagawa ng puso. Sa akin, mga dalawang puso, okay na, sold na yan, di ba? Sa mga kumakain ngayon dyan, sa may Kogon Market, at saka dito sa may Carmen Market, ha, yung cafeteria nila, yung painitan section. Ako, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Huwag makalimot, ha, na magpa-shoutout dito sa ating number 0917-1579-927. Let's enjoy our Friday afternoon. Napakainit po sa labas. And of course, playing you cool songs dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: FM.
1: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, 3:46 ang oras natin. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Shout out kay Sir Joven Ragas dyan po sa may Bunbon. At yung ating suking eatery dyan sa may Patag ha, Scarlett Nicole Eatery. Shout out po sa inyong lahat. Sir Ron of Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, magandang hapon sa inyo sir ha. Ay din kay Bernard at saka yung mga kasamahan nila dyan. Of course yung kanilang sino ba yun? Yung kanilang vlogger si Lodi Lia, palaging nakikinig dito sa Heart FM. Happy happy listening po sa inyo. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Manolo Fortis Bukidnon. O nakikinig sa atin ngayon si Vince Escalante at saka request siya ng palayo sa mundo. Happy happy Independence Day sa iyo. Alright. Play natin na yan later ha. Try natin i-sing it ha. Sir Eddie Kinia, yung hapon sa inyo di ha. Kumusta man yung mga taga-bukid noon nating mga sweethearts ha? Mainit ba dyan? Wala bang ulan? Oh, sarap talagang magpahangin ngayon. Kahit dyan lang sa may, saan ba yan? Sa may Kaamulan Park ha. Happy happy listening po sa inyo dyan. Sa may Malaybalay City, Bukid noon. Charo. Charo, wala yung nag-enjoy di ha, di ba? Maraming maraming salamat din sa mga nakikinig na mga sweethearts natin dyan ha. Okay, paramdam kayo sa akin 0917-1579-927, especially yung mga taxi drivers natin ha, yung mga bumabiyahe ngayon kahit na holiday dapat lang. Oh, yung mga bus drivers natin, Super 5 at saka yung mga sweethearts natin dyan sa may westbound terminal, magandang hapon po sa inyong lahat. O, meron isang baby, ano pangalan ni baby? Si Kali. Oh, hindi, may baby tayo dito. Dalawa na si George. Baby din si George. 3:48 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Texas. 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 46 minutes after 4 o'clock. Final quarter na po tayo, ha? Last quarter na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. That was a song from Cat's Eye with Touch. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Sino pa ba yung nagtatouch sa inyo? I mean, nagkikip in touch, di ba? Di ba yung kahit na hindi mo na nakikita yung kaibigan mo, basta nagkeep in touch lang. Nako, pagkita nyo. Di ba? As in, walang kamatayan talagang pag yung friendship niyo. Oh, happy happy listening nga pala, ha, sa ating mga sweethearts ngayon, especially yung mga OFWs natin na nakikinig through our Heart FM app. Maraming salamat, especially and diyan sa may Qatar at saka parang nasa unahan lang, ha, Qatar. Happy happy listening sa inyo. And of course yung ating mga OFWs din ng Saudi Arabia, shout out Sir Cyril Cambalon. Sir, na-miss ka na namin, sir, ha. Mayong hapon sa imo, ha. So, Philippine time, mayong hapon. And eto na po ang ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Shout out po sa inyong lahat dyan po sa may Tibasak. Yung mga nagtitinda dyan sa Boulevard, ha. Nako, ang sarap talaga. Very, very tempting. Right after ka mag-jogging tsaka mag-hiking dyan sa dito sa may Makasandig Boulevard. Nako, diretso ka na lang dun sa unahan. Ang daming pagkain. O, diba? O, at least na-burn mo yung calories mo. Yung mga sweethearts din natin ngayon na wala, about to start na ng kanila mga pickleball, ha. Oh, good luck sa inyo. Sana makasali kami dun sa laro nyo, ha. Oh, gusto naming sumali ni Dr. Hart at saka ni George. Bibili na kami ng paddle. Oh, yung ma-afford lang namin is yung parang pampatay ng lamok, di ba? Oh, happy happy listening sa inyong lahat dyan, ha. Ang dami na pong mga pickleball courts natin dito sa CDO, ha. Oh, happy happy listening sa lahat ng ating mga players. Ito na po ang ating last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner para magkuha ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa May Bonbon. Ito na. Galing dyan sa May Barangay Bonbon, congratulations kay Mary Jane Dabudabo. Mary Jane Dabudabo ng Barangay Bonbon, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Nako, dali! Huwag mo na ipaabot ng 14 days, ha. Pwede mo nang makuha kaagad ang inyong papremyo. Punta ka lang dito sa Heart FM. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kermit. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:50 ng oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For

0: sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload. The price is rice. Overload.
4: Overload. Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Maglulunsod ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA-10 at Department of Migrant Workers sa DMW-10 ng iSkill OFW, AI at Virtual Assistant Micro-Credential Training para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Binubuo ang programa ng 14 na araw na online virtual assistant training at 10 araw na face-to-face artificial intelligence training upang mapalawak ang digital at remote work skills ng mga kalahok. Ayon sa mga organizer, layunin ang pagsasanay na mabigyan ng pagkakataon ng mga OFW at kanilang mga next of kin na matuto ng mga kasanayang kinakailangan para sa pagpapalawak ng digital workforce at online employment opportunities na nakatakdang buksan sa Hunyo 22. Hinikayat naman ng TESDA at DMW ang mga OFW at kanilang mga kapamilya na magparehistro sa online registration form upang makakuha ng slot sa libreng pagsasanay. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Kaya sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify jud to kung sa kamayo jud ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang Excel Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 9:31. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 10:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 11:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Sa mahigit isang daang taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 2:32. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Heart Cagayan de Oro.

sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan, karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban. Sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan. At sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

sa mahigit 100 taon na nagdaan, kasaysayan kailanmay huwag nating kalimutan. Mga bayani nagkaisa upang kalayaan ay ating matamasa. Sa panahon ngayon, naway patuloy na mananatili sa ating puso't isipan. Karapatan natin ay ating ipaglaban. Soberenya ng bansa, ating panindigan. Isang

pagsaludo sa lahat ng ating mga bayaning nakipaglaban, sa lahat ng may prinsipyo at tuwid na panindigan, at sa lahat ng taas noong tumitindig para sa inang bayan. Maligayang pagdiriwang sa 128 taon ng ating kalayaan mula sa inyong Heart FM.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we got 15 minutes after 7 o'clock. It's a mega trainer for you, better when I'm dancing. Magandang umaga po, mga sweethearts. Welcome aboard. This is your program now, and this is your Jason Steele. Of course, checking in hanggang alas 9 tayo ng umaga magkakasama ang ating programa. Oy, siyempre, sa lahat ng mga may magandang weekend. Weekend hard hits tayo hanggang 9 o'clock. All you have to do is, you know, be with me. Maging parte ng ating programa. Dali na, text mo naman ako. Text mo ako. 0961-8924-927, ha? Ulitin natin yan at 0961-8924-927. Ano man ang inyong mga plano para po sa araw na ito? Medyo makalimlim yung ating langit ba? Hindi ganun katindi yung sikat ng araw ba? Bakit kaya? Hindi siguro kasi magtatagulan na rin, ano? Halos ano, June eh. Alam niyo naman pag June, di ba? Usong-uso na naman ang mga tubigulan. Pero at least, di ba? Okay na rin to. Kesa naman dun sa El Nino. Grabe ba? Oh, magandang morning po sa inyo. Nako, yung ating mga winners ng bugas at saka grocery sa mga nating lahat, ha? Mga naman pangalan mo na ibabanggit ko mamaya. Kaya naman, standby ka lamang mga sweetheart, ha? Ano man ang inyong mga plano today? Alright, commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal.
1: This is Hard 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
4: Makabuhay!
5: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
6: Kevin Enterprises,
5: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
7: Where every piso gets more value.
8: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 729 at the clock. It's your vowels, they orbit with celos, celos. Ay, yan celos na yan talaga. Makabungkag o relasyon. Dahil sa celos, ang ligon nga relasyon, bungkagon. Ay, magandang umaga. Ang ligon nga relasyon, mabungkag jud na, no? Pag selos ang pinairal natin. Magandang umaga mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, ha? Maraming salamat po. Have a great day daw sa ating lahat. Maraming salamat. Magandang umaga. Lamig jud mga P-Hard FM. Basta naka-Hard FM jud ta. Mga taga Lapas Dos, naminaw karon. Good morning. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta naman ang inyong mga umaga dyan? Sina Marivel. Thank you. Magandang umaga. Shout out lang daw kay na Charlie Adlaon. O sa akong mga anak na si Clea, kay Kisses. Good morning to Kelly. And sa akong mga pagumangkon. Talagandang umaga din sa Ramos and Family. Ang taga-barangay 17 na Villanosa Street, ha? Yan, salamat. Dungog na nakadawat na sa blessing ninyo sa Hard FM. Si Jesse. Talaga ba? Jesse, magandang umaga. Jesse Dungog. Yun. Salamat ng marami. Ignain mo mga silingan ba? Na mag-Hard FM ba? Baka basig maagyan asad mo, ha? Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan at na naka-Hard FM, naku po! Baka today is your lucky day. Baka mabanggit yung pangalan mo mamaya sa ating re-announcement ng mga winners. Hindi mo na pakinggan kahapon. So ngayong araw na ito, makukuha mo yung iyong papremyo. Sigurado yan. Magdala ng payo, paglalabas, ha? Kumukunimlim na talaga yung langit. Hindi na ito nagbabadya. Mukhang uulan talaga ngayong araw na ito. Alright? Mukhang bad news para sa lahat ng mga maglalaba. Yung mga nakapagbabad na, yung mga binasana yung kanilang mga labahan. Ang mga labo nun, labahan. Ang inyong mga labo nun. Magkaiba nga pala yung labahan sa labo nun. Diba? Anyway. Sige, magandang umaga po sa inyo, ha? Kung nababad na yan, wala kang choice. Kailangan mo, kusuin talaga yan. Kusutin talaga yan. Ha? Pero maya-maya ng konti lang. Babad mo muna para at least manambot na yung dumi, ha? I-text mo pa rin ako. Alright, sweetheart, ha? Ako pa rin si Jason. My name is Jason. O nga pala, meron akong Facebook page. Sa lahat ng mga sweetheart natin dyan, ha? Yung mga walang magawa. May online, may load ka naman yata. May data ka. I-search mo lang. Jason Heart FM. Yun, no? Magkakahiwalay naman yan. May space. Jason space Heart space FM. Jason Heart FM. Dali! I-search mo ako. Tapos i-follow mo ako, ha? Mga malalaman niyo yung mga ginagawa ko dito. Commercial break tayo, Siglet. Magbabalik tayo with more. Yung mga sweethearts natin, nag-aabang ba dyan, ha? Oo, ng... Ang tawag dito, magandang balita. Abay, abang-abang lang kayo dyan. Alright, meron darating na blessing today. Basta't, diba, ready ka na matanggap yung blessing na yan. Walang bibitaw. Padayin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal.
1: Mark 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Hard FM Balita. Hard FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Hard FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Hard FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7.
5: Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Okinawa. You got 42 minutes after 7 o'clock. Time check brought to you by Big Shot Hot Dog. Meaty na, cheesy pa. Also brought to you by GCash GBills. Chiyo magbayan sa GCash GBills. Your bills in one app. Hoy, magandang umaga. Shoutout muna sa mga sumusunod. Magandang umaga, Mami Marilyn Gonzalez. Salada ng sweethearts all around the world. Ganda kay Marjan Regino. Magandang umaga. Panaminaw, diri-diri sa inyo ha. Shoutout sa may pump attendant. Sa pump attendant, diri sa may Rue Petron. Sa may Kibawe, magandang umaga. Wilbert, og anak Cording Guapo. Og sa among cashier na si Riza. Og labi na sa among SG. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw ha. Salamat guys sa Papugas, Jason Steele, Mayang Buntang. Claim na ako kahapon. Shoutout sa akong family sa Kapiston, Kauswagan. Inso family, Pegarido family, especially kay Sis Malu Pegarido. Ocho family, Subsuban family. Si Mercy Canizares ito, magandang umaga po sa inyo ha. Kay Jomar Inso and family. Kay Biba Billboy Inso and family. Ganda kay Kian, Mama Vilma Inso and Papa George Inso. Maraming salamat. Oy, Miriam Acera. Sabi Kapiston, Kauswagan, dagang sa TY. Sa inyong pagpaminaw. Jason, patilaw ako ninyo, be. Sa inyong the price is rice. Kaya ako ning sampulan mo mga silingan, gidili mo to, bantay lang sila. Ako bahala. Dili kadawan sa inyong mga mapapromo. Basta naka-hard FM dyan, me. Kaya proving kayo ang inyong mga music. Dili so mo. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. Sino to? Mga taga-ano yata ito, eh. Mga nagkakamali, mga taga-lapas dos. No, anyway, thank you so much for listening. 44 minutes after 7 in the morning right now. Ito muna, yung mga pangalan ba magiging ko, ito yung mga nanalo ng bugas at saka groceries, ha? O, yung mga names na nanalo ng ating papremyo. Ito, congratulations, nakadaog kong bugas at groceries, si... Si Arnel Cabutaje. Arnel Cabutaje ng Santa Ines Taxi. Si Arnel Cabutaje ng Santa Ines Taxi. Kaya din si Felomina Baldon ng Barangay 17. Felomina Baldon ng Barangay 17. Congratulations, bugas at groceries. Ang para sa'yo, Samuel Balyedor ng Gusa. Congratulations, ha? Samuel Balyedor ng Gusa. Nanalo ka rin ng bugas at groceries. Kaya din si Marley Ambay. Ayan, Marley Ambay ng Barangay 34. Itin natin ha. Marley Ambay ng Barangay 34. Congratulations! Nakadaog sa gawang bugas at grocery. Kaya din kay Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbun. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bunbun. Congratulations ha. Kaya din sa Motorella driver na si Leo Moreno. Leo Moreno.

0: Moreno, congratulations. Bugas at groceries din ang para sa'yo. Resurrection Juanico. Resurrection Manico ng Makabalan Parola. Congratulations also for winning. Ganun din kay Maria Cheryl Subibi ng Lapasan, Bacongas Street. Congratulations! Nakadaog sa gaog bugas at saka ng groceries. Ha? Yung iba mga pangalan, mamaya-maya babanggitin ko ulit, no? Kaya naman, standby lamang kayo mga sweethearts sa commercial break tayo sa Glenn. Babalik tayo with more. Panayon lang sa Magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Bird

May dalawang magkasamtahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kay da. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak?